Mali zi uno mame mu unu nguwa no penchi ya chichinchi. Hey, modi apa. Afonso wanko na bia utemi ya uti ma no penchi. Obadi enjisira. Na wanyoke siye pa. Mame mfa kwenye sana upei. Ma gana fonyi nache. Nen tuwa jumeide nsuwa plan P. 104.5. Abusunya yonti wina mebesi siya na yatuwa yijuma nsuwa.